0: sogbule le ofi ti aso gbule te na ba so pe aso yin ma doti bi o pe e file on ka fi ya bataka ni e ja ba yin sanu o je pe sa file file won mo bo ti eju en li ta si ba fe tu e ya ba bo mi si ti pa nbe yi pe ah afa abe la ba wa te ko e je ka ba yin fo ni bi aba abe ti ni a ma je pa ni e bo so le o je o yari eni isu sadu bin abi wa ko ti wa so yi pe sa ba won yen ti oni be ni oni inna qauma musa laysu ahaqqu bin nasr minna awo ya musa won o deserve waran si lodo olohun koja wa na abolo nla won no odo to ni ki fi ona ko ki musa o fi opa na odo njo si to do si to pin oni olohun ba yo saran si fun wa olohun la odo fun wa o si la won nu firauna ati omogun re wananu sofa na abru hada nahar bidillah pelu yodo olohun o da wa na koja odo yi pelu yodo olohun ba sadu ba ni oya gbogbo eyin ogun e tele mi ka lo oni won tele won ka lo lo ba wonu odu o wa ni inni mukabbiru salasan imsi allah akbar le meta to ba si allah akbar le meta to ba zele keta fasumu fa'buru kai no si bismillah ka si wonu odu won si se be bo si allah akbar le keta la na si bismillah won si rin lo olohun si so odu di nkan ti ti odo si odo to do ru ti se ru ti se koja lo nu e oni ka ndam yam shuna la so bi ba ti an lori apata te sin do ate sin won ate ti fe se rin no won ati ra kun mi won gugu won won ti won lo titi titi an fi koja lori odo ti odo nbi titi n koja ba zuba do e titi titi ti awon kire n pe awon akomi to do run te sin do te sin do se kini falamara hum furus gba ta won pasan ye ri won kola ba'dum li ba'd on wa so fun ra won yi pe innakum la tuqatuna insa won ke se yan le ke isa won yan le n ba jagun o wona ma tu ko le wona wa aljanu won de o ne ba sakunu capital won ba salo ni madayin a muslim ba wo be ni ba fi lolon ba fi sibe fun won karama ni e karama to n si won la olohun ni kun o lagbara olohun fun ni kun o lagbara o fun yo nda agbara n ti saba ni karama ni e olohun ba yi wa ina kuku lolohun oba o o si n sele se ni ko kan nu aba yi nu on kalukunu wa te gbo to ba wa na nira to ba be lohun o ru ko to mo yen ba wa na nira yo sumo lohun ba po koda ji ku ba panu nira ye o sumo ko wa aljanna tori pe yo mo lohun ni gba na de bi pe iru yo yato n te ala pe ala pe ala pe yo ra ma si be je tori pe ara re o ti ro tori yan kan ba ja nu ara boya nkan kan ni wa boya ru kan ni nba yo sumo lohun ta ponu opolo bele kan fe ko se nkan ti o da ngba na ka fe sori omo ipo n fe gba nkan o wa le si tawo ko gba tan igba na ni gbe mo gba irun to je pe yo ba ti perun oni odo sadu ati ojo ko masasi ti mo mu oba gaga mosi to we ba wa tetan o wa le di gidi ma kai mo lon lo pada wu igba na ni wa so pe ngba ti ba se ko ma tori nun ti olohun fun na to gbadura to olohun fun ibe na ni o tun ti se aida solohun agbere te po lo be lohun ngba to ba be lo to olohun ba so fun tan yo ba ti pe to do pe ngba je ma pelu te fun mi ni ke ti kan bi ti ni o ma mu ni ba je ti perun e ba mi fi kini kan si pe won koko fe fi panu ko to owo to be lo ngba to da mu si igba na gbogbo nkan ti o wa se o le so yi pe on fe se nkan lara mu to won mu to nkan kan ti o sa fi e so sa ma lo ni ipe ko ma le dupe ma dupe ma dupe to lo ni wa ko mi na shakirin ko je kan ti o ma dupe opo e lo n fe ko du fo won o ni nkan to le se fo lo in to lohun se fun a ko se kata le fi se iwadu e a fe san pada bi ojo pe lo ope la lodo lohun yo la se gima kai so lohun la tun fi ore to lohun se fa la tun fi ope fe lomi ye ni ka pada be o mu ka shafati ni e olohun ba o je ti kudrat ni e karama kudrat ati tasirat je pe bi kini ti se bo ti la pala se bi ma ni won fi wo yi pe ani igbagbo nu olohun se pa ni teri won si teri imani ni
1: la ilaha
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh afi asiko iki gbogbo muslimin lokun ati lobirin ani ka se iranti fun yin ni lori wa si ti mo so la se nurulo uda mosque agbekale re to ba di gbogbo ojo friday Saturday atojo Sunday e ma tesileko fun awon danileko wa lori ileise Bond FM 92.9 lojo Friday Saturday atojo Sunday ago mesan titi di ago mewa le ni awon danileko na yo ma gori afefe Bond FM 92.9 bakana lori Lagos television
0: to wa yo so fun to lo fi kanle se pe to ba wu
2: Danileko to ti man waye lọsẹ ọsẹ ni Bolowa number 35 Silifatu Akisoya Street Ijesha Suru Lere Labour Thursday Teskiya to Nafse Emma Pade Sheikh
0: de makeni bayi gbogbo e ti wa lọpọlọ e iru e fi manazun e ke ba wa fa ti so Ibn Taymiyyah kọna ba ni yọnu si ti pe ti ba ka tira re awon tira re to si iyan so yi pe ke se yan lọko gbogbo question se ba nbile bayi bo ti ma down ti o ma so pe e lo wonu tira bayi lo se si de be se si do ba nu tira ye pe se nba wo lo ka won tira ti je ko so pe e lo wu bayi o lo wu bayi karama yi maniye o wa nu awon ni olodun to lon le se fun a le ri lodo awon afa ti pe te ba se kin bayi se ba ibi to ba ti kan kan bayi bi ogun odun ogbon odun yo lo so pe ibi to ti kan ni ti o si ma se ti o si ni ni la pe pe inu awon karama to lon ti se fa awon ti an ti saju wa o ni karama to lon se fun maryam to bi anabi isa alayhi salam ibati o bi anabi isa alayhi salam to loyo e olodun fa ja al makhadu ila jizi nakhlati ibati omerade to merade ba to mera to ri omera olodun o lo si o jizi da jizi na igi igi kilo ke je pe dabidun ope ta mo so pe lodo wanbi ale pe lokwe nbi olo o titi lo o gbe oyin ye lo sibe o sai lo sibe o mara si de o bere si ma kaba ma kola ti ale ta ni mitu qabla hada oni egbe oni anu saba ko mu ti kusi waju eleyi tori ene ko fo ni oyun o mara lo nda yi ko se mu to mi to wo mu ko so je to wo je o mara si bere si da la re mitu qabla hada oni ka ku mu ti ku wa kuntu nasiyan mansiya ko ti den ti agbagbe ah fanada min tahtiha malaika jibril alayhi salam o wa pe o pe inu awon tafsiru ni mi so pe anabi isa alayhi salam len to pe ngba to bole ngba to jade o wa so pe alla tahzani ma banu je o ko ni jala rabbuki tataki sariya olon ti se odo odo jadawili ma awon ta le pe poro poro omi olodun ti sisi labe omi ti bere sise olodun wo isale abere obi ti nse nbe olodun wa uzi ileki biji nahla ope yi abidagbe nu yi igi e to opu ta wo yi o olodun wa uzi ileki ko mi e wo iyan olodun ba karam olodun ko mi tusaqit aleki rutuban janiya awon eso dabi nu o ma so kale won egi ope olodun ni kisu dabi na ma so ka rutoban pe rutob rutob ni dabi nu chi ko chi ti ko chi gbe ti o si wa ni enchi o ti koja pipan la pe rutob ko si di gbe rutob ni e olodun to wa ni janiya ni nto pe fresh o se se so o si nja lule ko ni apere le kankan o si lare ti nkan ba ti esu ba bole filigali bi nti o se le ni pe ko se kini boya ki o bo tabi akara o ni won tusaqit aleki rutoban janiya awon esu rutob yo ma so kale fo ti won o si je nti o se nso kale to se nso ti o si je nkankan ti nkankan debi ko se ma o se ma so yi pe o se nnu ipe kan lare ko fresh ni oloni fakuli washrabi koje nbi so dabi nu na tori ebi ti pa fo ma to bi washrabi ko si momi ti nbe labere ti san wa qurri aina wa tibi nafsan ti e mi ri obale ma pa ya obere kan soso olon lo si bibi re rorun ko se nkan to gba bi fun olon wa ni fa imma tarayna min al bashari ahada to ba re nkan nu awon eyan to ba bo fakuli nti o so fun ni pe inna nazaratu lirahmani sawma ipe mo ti mo gba awe fọlọ mo sade npe mo gba awe fọlọ walanu kalima li yawma insiya ene bayan soro loni awon oni mimo so pe awe awon ti an sisi waju wa ni o e bawe oro lodo nu islam o pa pe wona fe bawe oro o le o fe fi se kini woli ya bayan soro o obirin to so be pe ni na ladu kini kan won ni bayan soro won si donu orun anabi ni ma bayan soro lo soro si ku nu orun lo si kafara ni o lo san fun fun naziru e elewe si naziru o si naziru pa pe yan fe se lohun o karama ni e olohun se fun maryam ya nabi isa alayhi salam obirin o ni kan lo da wa nu papa oloyun omira deba olohun si si nti oje ati nti o mo olohun se rorun fun olohun se rorun fun olohun si dabi nlo nje fun olohun si omi ni nti o fi mara pada olohun si ta ba wo lo wu nu obirin te je nda la e asu obirin je n to le e wo to lo si olohun palase ko mi idigi eyami obirin ga okunrin ga mi ori kini ope omi ka to so pe bo ti fo ka idigi ni kini si jabo olohun hariki wa uzi pe omi ti ope o si mi olohun si ni kini o jabo loki karama ni e nti nkan kan ti o si ti nkan kan o palara ninu karama ti olohun se fa won ti won ti si waju wa oni karama won asabuli kafi aman ka lopolopo ni ojo jima lopolopo gba fitiya ni won awon odo na ale ni karama odo la won eleyi a manu bi robbi mi olohun ni won gba olohun ba won gbo wajida umuda o won atu salekun mana won olohun so nu so tu kafi kalo kalo sibe awon odo won ko ra ebo ta won yan won se won si kora won jo won jade ko nu ilu won lo wa nu ogun koto won de bi ogun koto won si ni ka won o se mi nbe won si sun won si wa nu ogun yi so tu kafi ni nu quran lo wa won si wa 309 years won si wa nbe den to sun olohun ni wala bi su fi kafihim 360 wa zadu kini 9 309 years ni won lo nu ogun yi won si fi sun won sun kabe ema wa ni nu karama tolohun se fun won o je won o mu won o to won o su 309 years ni o fi agbe ni o fi to ni o fi je ni o fi mu kankan aso won o si ya ka so paso won ya won o ya laso iro won o kun koja bijo ti won si sun be ba so won ti wa na laso won wa iro okun e kan na okun won wa bi an ti wa won wa bi won ti wa lai ti ga ko se won gbogbo asiko ti an fi wa olohun yi won pada apo tun won mo yi pada apa lafi awon o bi pada tapo to ba ti to ba ti so support die olohun o tun yi won pada si egbe alafia won ko mo je pe apo ko ti ba wa nbe to ba pe ko mo je pe ibe o ti yo ti jera yo ti le mole yo ti dokuta to ba je pe kini mo tun yi sapo si olohun ni won o yi sapo si sada demi won tun yi sapo si pada won si wa nu kafi e ogun koto 309 years salasu me atisi ni was that tisa ta ba lo nu so to kafi aya 17 e olohun ni watara shamsa orun orun sana to ro bana watara shamsa iza talat olohun ni o ri a orun ngba to ba yo tazawaru an kafihim dhatal yamin yo pe won le tamil an kafim yo pe bi ko to won le data yemi to run ba yo pe bi ko to won le supportun weza gora ba to ba fe wo takrudum data shimal oro tun fi won sile yo gbe sapa lafia olorun won fi je fuatin min olorun ni awon ta wi won fi je fuatin min won mutasa afrika aye gba won nu ogun koto won sun won gbadun be n ba sun ojo meji ti oya ju gan ni si o ni mayi pe are o se 309 years won si wa be olorun dali kamini aya ti la ohun arisami olorun leleyi man yahdila en to lon baba to sona ko mo lo ohun arisami ko fi ba ko lohun oji oku dide agbara olorun ba ni fa wa li muhtadi le lo mana wa man yudil en to ba to lohun wa ku wa kiri pa won fa la ntajida la waliyam murshida o le en to lon ba sonu o le fi mana lai bato lo tun so lo ni wa tasabu ma yi ko do wa umruku da olorun lo se bi asun ni wa umruku da olorun ni wa tasabu ma yi ko za o se bi yaju ni to ba ri an bayi tori oju won yaju bayi kale ni wa umruku olorun ni won ti sun wa nuqallibu hum dhata al-yamin wa dhata al-shimal imi olorun oba awo olorun oba an yi egbe won sotun ta ba ri pe won ti fosun sun to ti pe die atun yi won si egbe sosi la wito la ta alehim olorun to ba to ti wo gan ba ri an bi ti a wa bayi wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun so to fa na bi ni la wito la ta alehim to ba ri an bi ti a ba wa bayi la wala ita minhum firara o saloni ni nke eru ni won wala mulita minhum ruba o eru bayan iberu okun aye yan olorun won si wa be wala bi sufi kafihim 300 sinina wa zadu tisa won lo ti ra na je tiri ti ro re ya olodun to lo tun le odun mesan olodun so ta won orun opa won debi kara won gbona de ko won baje ko je pe won ti baje be ni otutu o mu won ayo na oba ni o karama oloba to se ni ta ba fe ma pa won karama to lo so we karama karama ta ba fe ma pa karama ka lo si bi tira sheikh islam ibn taymiya tira re to ko re nje al furqan bain awliyai rahman wa awliyai shaitan a di opolopo awon nti olodun ti o je karamat ti islam so ati awon to se fun to fi je pe oran yan ni ki gbogbo wa lo ma daju yi pe opolopo won lo puro o opolopo won lo puro to to ba lo wo isesi won ati nti nbe lowo won o ri po ya pa si nti olodun fe nti su nfe ni won se esu esi so re ni olodun olodun ti damale wala tattabi'u khutuwati shaytan e ma tele la ni su kilo lo wule ye innahu lakum aduwwum mubin olodun esu o ta to foju won lo je fun yin o ta yin ni o te ni nfo ni nkan to lo wi so le ti o fere ko si lohun te pe tori baba yin na ni olodun fi gbe se pe to si lohun ni fere eyan me o ma je akoran te ni kan ba bi ale to ni o si je pe aso yi pe eleyi ke se woli olodun o si se nkan ti ta si pe o se nkan ti si se a do pe beeni ise esu ni fi nse ke se tolorun ba ko le je pe yo ma so awon iyanu to je pe karama tolorun bolorun ti sonu qurani awon woli e ni ma nfun o si so yato tin be laarin woli ati en to jokuro o ti ni ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun a je je woli olorun gangan oni kini alladheena amanu wa kanu yattaqun al iman wa taqwa acha beru olohun ti a gbo olohun ba ti a ni imani so olohun wa kanu yattaqun se se pa yo olohun ba meji ni o wa lo e woli ni mi kini ka sa so dada o le so lodi dijo kan o wo bi ti se wo lo si ti o ba ti di pe o ni imani o ti ja to ri popa yo olohun ba o ti ja ko se ni di ka se ma lo joye woli ka se ma wo ene kan da wa ni woli woli olohun ewe lawa ni e won esi ke gbe pe woli lohun to ba ti woli ohun lo e won so asose o ti di woli esu eleyi se woli tolohun ba o
1: la ilaha
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni dawo si bere yin olugbo wa lati ri awon dvd awon daleko wara e te wa ni korudu ati agbegbe re e ma lo tarata si al-amin place third floor, number 13, Lagos Road, Benson Bus Stop. Number 0056101480. Enter wa lo show di ati agbegbe re. E ma lo si
0: lati nkan bi ojo ti o se die seyin ti wa nbere nipa je ni o leto ni es Islam. Eyin o ma si oku ka ma peran lẹ́yìn ìgbà tó kúkú tán ká máa ṣàjọyọ̀ tàbí kí a máa sọ yí pé a tún ń pe àwọn èèyàn láti ka alukur'an láti pẹran fún wa tí ó gbajúmọ̀ sí fìdá tọ́píkì nídìí kí a kọ́kọ́ máa ẹntafẹ́sì fìdáhù fún tó kú láyé ká kọ́kọ́ máa pa kú gangan tọ́pa àti bóun gangan ti wà sí àti kí láwọn àdájọ́ àti àwọn ẹ̀tọ́ tó ní lórí àwa tó fi sílẹ̀ gbogbo wa lámọ̀ yí pé ọ̀rọ̀ àyàn ni kí a máa pèsè pa sílẹ̀ istidad ká prepare fún ọjọ́ tá a kú láyé ọ̀rọ̀ àyàn ni torí ọlọ́run gan sọnù alukur'an wípé wàtazawadu fa inna khayra zadi taqwa oni ka pese npa suratul baqara aya 197 e ma digba e ma dagba e ma dibugbo e sile o fun ojo te ku laye o fa ina khayra zadi taqwa en to lori junun te yo fi se pese npa oni pa yo olorun ba ba ti soro nipa ise haji non so fun wa ti so pe kila fe mu lo ta ba lo se haji oni wa tazawwadu gbogbo nkan te di e prepare pe fe se haji fa ina khayra zadi taqwa en to lori junun te di le ru oni pa yo olorun ba iku enu nkan to ye ki a ma pese sile fun ni enu suratul baqara na aya 281 Loni wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah e pa yo ojo kan ti won ti e se ri lo sodo Olorun ba ti won da yin pada lo sodo Olorun ba e fe e ko won da yin pada wo lo si je yi pe iku e ta ba fe so nipa ku ara won yo bale en to si ye ka ma soro nipa en bubu wa ni ka ma ran ti e tori a ti gbe sibi to je na en to se pataki to je oran yan fe won kaluku ni ko je yi pe ta ba ti ma pe iku iku oda wa kan ina ni oda ku iku isita ti o mu ni asiko re ti to ta ma ma daju pe pe ibe won fe gbe wale a ma daju pe kokoro on la ba sore inu sare munkaru ati nakir oni o joko ti wa sare ni ile wa to je le kan yin ta ti bere si sesiro alqiyama alikiyama si ni to lohun ti se dade fun wa pe o sele ko si buye enu ko mi o lal janna tabi ko lo si inu na ko ye ka ma ronu kankan ju ka ma ronu ku lo ko ye ka ma prepare fun kankan afi nitori iku ora yen lo je fo mi yan ko ma ronu ipo gangan ti wa laarin awon oku ko ma ri ara e pe won ti gbonbo sinu sare tori iku nbo iku nbo gbogbo ta ba ni nbo na lo suma en to jena ni ti o ni de o si jona yan fun wa bubu wa ka ma ran tin tin je iku bawula ni si laarin awon awujo ma anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so fun wa yi pe alikayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut en to je ologbon ti an ba won en to gbon man dana nafsahu en to ma daju pe oun je gbe si ku sorun ti ronun pa ku pe agbese ni kini yo on bo jo kan ni o mu ohun ti sise de wa amila lima ba'da al-maut ti pe en ti be leyin ku ni sise to gba to wa ni ile aye wala ajiz en to kagara o leyan man atba nafsahu wa waha le to je yi pe ife nu ara re gbogbo ti fe nu okan e ba so fun ni o ma tele wa tamanna ala allah al-amani ti pe adagba adawo ni be lokan re tolorun ba se kan fun yo je pun tun fe kan okunrin wa ni obirin wa ni omo yiki wa ni agba ni ajisu da nabi pe sallallahu alaihi wasallam en to kagara o leyan ti o ri bide si on be nu awon yen to je pe ti ba da ko ku le ti e emere oko yo so yi pe won fe ko won ma soro npa ku le ti ohun awon ile ile lohun so nipa won ninu alquran suratul jumaa aya eleke jore olorun so yi pe qul innal mauta alladhi tafirruna minhu so fun yi pe iku te nsa fun fa innahu mulaqikum iku no pade yin e te ba nsa ti ba le yan le yin o la le ronu yi pe ko le ba yan bo ti te yi pe ko si bi to lo yo pade re iwaju re lo ba ko si ru e to le sa to le fi escape lodo e thumma turadduna ila alimil ghaibi washahada leye to ba ti wa muyin tan to pa yin e wa lo ma sisiru se yin won da yin pada lo sodo oba to nma yi ma koko gbogbo to ti se nkoko in to se ngbangba fa yunabiukum bima kuntum ta'malun won wa ma fun yin ro nkan te ti se iko pa wa o anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam on so fun ayi pe akthiru min dhikri hadi min ladhat e po le nti runu nipa nkan ti ma nfoli adun ona ni iku iyawo ti ma yo feran oko e to gba yi pe oni kan oni laye ko se lomi chukubade yo je nta je npa lati lo fe lomi iba ti o ba soko ma oko so yi pe iyawo nikan to nini ti ku ba de yo tun aka iku o tu oma ati baba yo sopin ya fun wa iya atoma baba atoma ati bebe lo to je pe ti ba ku la yi a ri opolopo ekun ti fun ronu yi pe won kalu pe elomi o ma ronu pe ah bi ba ti lala ekun wa po ti pe o sa ma ronu nu opolo yi pe ah se ni tun ku laarin wa ni abi tun pada bo abo lala ni abi ngba kan be to nti e fe ji o ti lo to ba ti lo ko le pada ma e to ba ti ku le pada ma o ko si nti je akuda ya o e to ba ti lo laarin wa o ti lo ni e o ku ko lo ma sisiru se loku ise agbo ona je ki o wulo fun wa o da gbogbo wa ka pada bi to na oba olohun le tewo gba esin wa lowo wa o olohun gbogbo ta yin olohun ko je ko je ari awi awujari fanjuali kiamawo ko ma je awujari le wa lori o subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilay subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ati asiko yi ki gbogbo muslimi lopo ya ti lobirin ani ka se iranti fun yin ni lori waasi ti mo so la se nururo uda mosque agbe kale re to ba di gbogbo ojo Friday Saturday atojo Sunday e ma tetileko fun awon danileko wa lori ileise Bond FM 92.9 lojo Friday Saturday atojo Sunday ago mesan titi di ago mewa le ni awon danileko na yo ma gori afefe Bond FM 92.9 baraji lori danileko fikio lojo bo Thursday teskiya to ago meri abo si ago mefa abo ni
3: 95190633 00515150 91 awon idanilekowo yi ko ti si audio cd1 dvd won lo si wa nita ki a jina si ayederu e si ri aworan awon idanileko yi ni ara cd won yi e je ki a gbianju lati ma ara awon dvd awon idanilekowo yi ki a ma wo won imo lo ni adini ogbon ogbe olorun a je ki a le ma fi ohun ti a ngbo se iwawo ti e ba nfe alaye lori awon eto wa e le pe mi si ori ago 08051315091 titi di igba miran ti a tun ma pade yin ni ori awon eto wa emi omo eya yin mo te onla oyedokun ni mo n dagbere pe masalam wa illa leko

ebi ara papa la betu ebi igi lohun la bekun itagbangba la bewe ajile kige ojojo ni suwo komo le naja kuku lara otale eku le o ni gbogbo obiki bi tete lanfani lati ma gbomi kabo suri eto ituwa eto ni eto olohun oba mi dumare nile sekara oto Bond FM 92.9. Ewo dede akoko yi e ko boju ojo se. Ko se oni e ko afomo niyan se. Sala afi amọ bayin o. Ara oni ruwa. A ni faisan lugba pelu ase Olorun Oba Edumare. Kini mo moto yin wa lale tuni. Nfe ke mu kale tun tomo ta ikute se bale oro. Kajo gbadun ara wa lori eto yi awon ka kokko dupe lowo osupa ta ni oran to ran moju ka dupe lowo re ta ba mo le ti oda ni ka dupe lowo atanpako ti o je kese ogi lagba ka dupe lowo Olorun Oba mi Edumare ka dupe lowo eni sonigbo wo eto yi baba ni makaye baba tapa number 61 Santos Avenue oni wo wa ni ilu Eko gbogbo n ba ti de abule egba legbe ni ipo yen owo tun yin te ba ti rin sare de ra won lokade le lo sodo animokaye won gbe yin debe ku si life ta baba won soro na 08033735570 08033735570 bi arin tiri nani ye kini mo wa mu toyin wa lojo toni mo mo nkan toyin wa mo bo ejen dele se wo pa

0: ẹṣẹ̀gùn tí wọ́n mọ̀ nínú ìwé àtẹ̀gbò tí ọlọ́run fún ṣe ní bàbá pápá anímọ̀ káyé ọ̀kan pàtàkì ni wọ́n kí ni wọ́n là kọjá kí ló dojú kọ kí ló dojú kọ ọlọ́run fúnra rẹ̀ ti lànà àbáyọ fún gbogbo èèyàn láti bọ́ lọ́wọ́ ìdojúkọ ayé ìwọ sátìkọ̀ sí bàbá pápá anímọ̀ káyé lónìí ní nọmba 61 santos avenue abúlé ẹgbà lẹ́gà tàbí kẹ́ máa pe 08033735570 lẹ́kọ̀ọ́sì 08033735570 Animo kaye papa tapa opo meji
1: se dada lude
2: bi mo ti mborobo iran se okunkun ni mo pe ni pe kini se won eyin to dabi eni wu pe ala ti onje le nje loju ohun e mura o tori pe won a ma fonjo oju ala won a ma fi gbe nkan si yan lara wa toju aisan si yan lara wa toju ofa aisan wa ni ko ma wa laro ni to iyan lo fi ma ri elomi ani nkan wo kiri lo lara hun alohun ti lo gbogbo ogun ko sise ani elomi ara jijaje atara ti tanti e gbogbo gbese ni o ti gbe bakan na ni ton je oju ala oba ti duro ninu oro re o le wu o le wu ni mo fi ni eja afura pansa ofura o jana aja ofura ajajin bo le na oba fura o le ni oko eja n fun yin number ni makai baba tapa 08033735570 08033735570 number baba ni makai baba tapa no gbogbo eni ti ba lo sodo won be ba ti dabule egba ke tu le le no bridge mo ni e wo wo tun yin e ya be erin sale e ti ra won lokada e gbo kada nbe e le lo sodo ani makai eyin ko yi itakan mo fe so fun yin lale tuni itan ti eko nto sele ni arabirin yi baba nsoro ewa o mo lewa o baba nsoro wi pe kalaje lara kalaje lo olohun oba mi edumare mo fun eyin ko yi ama o kini kan lo se sugbon ko lakakun ke lo se arabirin yi lo lala olohun lala ni alawo ori lati jo ti won ti da igbonse sun lara leju orun lo ti o sa won eyan oni bo n ba joko ti yan oni wa lohun oni bo n ba dodo eni to ni ko won wa eni ti n fe mu bi oko orun ni n gbo lara ohun olodo ko meta to ti sa lo fun komo ka kini yi ku ko ka ku tori pe oju orun ni won ti n fa mi siyan lara ami idaduro ami aisan won a pon ikese lomi leyin loju orun eyin ko yi ha o mo lagbara o olohun oba mi edumare ni ko mo ma so ni ani arabirin yi bo ti lewa tu won pe won kuku pe amo kore ni gbe le o bi won ti n pe to bi won ti bo ti je pe e wa ara re o n sayin bi ase yin lebo nje le mo wi pe esi ni yowo mi ni aye yin o ni baje o pelu ase olohun oba mi edumare e ma gbagbe o number baba ni won kai baba chapa 08033735570 number ni ke pe boro ba ru ni loju boro ba koke to ba tun kosale ibi kan la gbe si o jele mo pe beyan ba ti lakakun soro ara re ti o si ni fura olohun ma je ki won gberu lateyin won gberu omo birin lateyin ko si mo be ni o fura gbogbo ero re ni wipe ala ayala lasan ni ki sala lasan o ala ogo ala goni mo gba yin to wa da bi eni wi pe loju orun ti yin ele ti mo lalaari abule le ti mo lalaari ilewe te lo tele abe n ba so ilewe te ti lo primary school lo run ara yin o mo lewu o mo lewu ah o lewu o ifaseyin ni ifaseyin ni ru eni be ogun ifaseyin ni o mo ri ami ti an fi kan ninu emi nu ti an fi di mule ninu emi nu enikan ni igbin lohun ri loju orun ah eyin o mo wi pe igbin ki rin na ko pade alaanu orun ya leyi lagbara olohun oba mi ilumare eni lalakala o eni toju orun loju ku pelu ase olohun oba mi ilumare amo nti mo so fun yin wi pe eja ki sara o eja fura o baba dabi eni wi pe baba sun loju orun eni ta nri ko teni lorun e ma fadu ale o won ni bo ba nda mu fadu ale baba tu ku die ka tu adu ala gba o mo gbagbe number baba ni mo kaye 0803373 5570 eje ndele se won pa bi n ba wa pada de a tun te waju e ku o

se ngba mi lale yi o gbodo dara re mo awon kan si onise ni won se kilo de to sisi onise ise ila won kan se ti won kole mole won se daada ni die won ran mo nile ewe kilo de iwo wa nse o nje gbese kilo de to nje gbese ni di ise to nse so ti sayewo se won so pe se re ni elomi ise re ko ni nse ise onise ni nse ijo to ba ti sayewo to ba ti mara re to ba ti mo to gbodo se iwo na o je eyan ni die ti o ba ti bo yewo pe ona re re to de n to ona yen dandan ni ko je eyan de die.

bayi iwo na pe number ilale yi gbogbo wo to fe mo ra re ni o to fe mo ru eyan to je mo ti sori lai mo ye igba awon kan o gbodo fe yawo meji awon kan si ni iyawo kan to fe gan ni oju o tesi waju o wonu ara won ni o ani o mo ra re iyawo gan gbodo mo ra iwo obirin to ngbo mi iwo na lo mo ra re awon okunrin kan be won gbodo gori eyan be eyan ba ri je tele yo pada ma toro je ni ebi to ba ti mo ra re yen na lo ti ma won to ye ko sumo awon to gbodo sumo e ma pe number ilale gbogbo won ti won na ba fe tesi waju gbogbo won to fe wa loju kan ma pe number ilale 081 28 71 86 30 081 28 71 86 30 tabi 080 34 96 25 22 080 34 96

fodo wa bo ye fe gbe eyan wa ni abi wo gege ti e fe wa number 9 lawa o iyen ni honorable street olowo ila bus stop along lasu iseri road ni isu ti e gan ni gando leko lawa igando leko e ba ti debe e ti ri kini baburo gbagada gbagada ah wo ma je nto iwo lo ri ti e se e da to ba ti gbe igbese dandan ni ko bo o

aye aye anamana ye aye tanpapa aye ye arabere te gboro won yen awa ti bere se lori oru e o koda e ma je nta yen lale yi baba ori oferan yan si ya arabere ipe kan pe ya won wa a pe ya arabere te gboro re yen iya yen ni ha emi ko mo wa ndi oru e emi na gbiyanju nto to ni nkan be ninu e koda kini yan ma do si o si o awon kula won gbe be awa bi mama lere anese ka se gbese ta ba fe gbe mama yen ni a gbe gbogbo gbese ta ba le gbe sugbon laye igba ti won le ta ba le gbe gbogbo gbese ka gbe eyo ma Nigeria nkan kan sele ni jo keji mo mo

aye ma lagbara o aye o ne gbe ode won ni fomo re ba o ninu je aye o ne faya re ba o nu je won ni foko re dola aye ma danela mo pupo se ri ya ti mo so yen iya yen na nbo wa dupe lori eto ise nlo lori oro ya yo koda bi mo se nsoro e laaru alaaro e mo foju kan ya inu mi ti ndo mo foju kan iya yi inu mi ti ndo baba ori ma si ti so pe enikeni to ba wa ni di oro yi enikeni to ba wa ni di oro yi ha ewo yo ni agbara di o egbo bo ba se nlo lori eto yi sugbara aya yi ti ya o akoko na nti ndu si o ninu iya yi o dun mo egbo nkan lori eto yi

ye sini ti si nbe lodo awon bi ko de wo yin awon ti nse ni ti si ton ba ni edero wo ma je nto lale yi to ba ti de laaro la iwo na ma bo ni number 9 honorable street olowo ila bus stop along glassu ise road ni isu ti egan ni gando leko ma bo wa ma ru eyan to je o le je po mo re ni o fi ndo labo nigba mi bi won ba lo bi titi won a si former dalamo ayi o ne former re po lekun eyin te nje njoju orun eyin te nlala kala iwo to ni balopo oju orun to ba ti di lola e ma bo ma gbe bo to ba ti di aro la bi le ba ti mo iwo na ma bo wo mo fi ndo loju pe arun fo fun won na eyi keyi nki aye ba fi ni o lara ma bo lola ma pe number bye bye iwo na ma pe number 08 0 34 22 08 0 34 25 22 tabi 08 1 28 71 86 30 08 1 28 71 86 30 Mr. Best Rukobi Jole Jole me ati yo pade onikan ne Bond FM 92

ti wa ni lati le se radio fe si wa po bon fm la wa tan da belu tan ro bi owe mo ne ti gbo ti ba be gbe mi tun ni fun yin ajisan international ajisan controller onu e wo gbarun ti won e ko se ki kan mo ko re ko ta se la ko marun aro si marun abo o ti wa ni mi pe ni mo ko ni nu e ko so ba be gbe mi ni aro la ni ke tu bus stop yin le se won o ni atoji ko bridge lese ati ngoma to alapere ni ketu sakalara yada o ti wa ni to mo mere fe nu ki se ndi la roku kutu la goma ran aro ko tasia o ti wa ni la go vaji test waju la le se do fe si wa po mo ne ke mla ba ti an da bon ti an ro bi o we ni kan ni a ba e ma so number ge gbe mi okay 0806 272 9575 0806 272 9575 number baba egbe menu yo gbe ogun je ti olorun oba e ka gbadun sahid yusupa je